0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ang gapo na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Hala, ka-exciting!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
1: warm. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Southern nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
11: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
15: Department of Agriculture. Kamusta ka?
16: Ayong hapon.
17: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to. X time, you know.
2: Yes, kasama nyo gid, ano, ang XFM sa paghatag sa information. Mga ihibano, nga dapat nato niya yung maibanuan na ibalogan eh. Na magtatak man bala sa paminsaro naton, even if wala nakita ya sa sulod sa eskwelahan. Okay, so sa mga katropa naton dira, nabatian man ninyo, ano, sa mga balita, nga nagaluntad ang isa ka 7 magnitude quake. Dito ya sa Sarangani, sa Davao Occidental, kainatak na alas 12:13 sa hapon, ano. And nabatyagan man ang intensity or instrumental intensity 5 sa Sarangani, Davao Occidental. So, kung mabatian ninyo mga katropa, no? I guess it's time you know the difference between magnitude and intensity. Kay may mga measurements, no? Nga, laki hindi. Basta pag ang balaya, alino, ganyan, magnitude, gita, yun mong. Pero nga, may ginalawag pa ng mga intensity, just like intensity 5. Nga nabatsyagan man sa gihapon, dito yun sa may Sarangani, Davao Occidental. Well, of course, ano, may difference git ina. But still, you talks about or it refers to earthquake or lidog sa gihapon. Now, unahon naton ha ang key differences sa magnitude sa intensity. Ang magnitude, amo ni siya ang energy, no, nga gin-release sa earthquake source. Like for example, ang source dito gani sa may 258 kilometers south sa Sarangani, Davao Occidental. Diba? Mo na siya. So, but si Lingon, dragid naghalin ang linog. So, ang energy nga gin-release ang linog sa earthquake source, amuna nga may measurement nga magnitude. Kag, isa pa, matukoy mo gidya nga magnitude na sa kay naggamit siya sa seismograph. So, nahibaluan ina, no, ang magnitude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kay tungod sa seismographs na record ina siya. And then, ang ginagamit naman para matukoy man ang magnitude Richter scale, no? Moment magnitude scale nga ginatawag. Kag ang values ang magnitude, single value lang ina per earthquake. Kag ang representation sa earthquake, ariyo, kung mabalaan ninyo, di ba? Magnitude 7. Anong ginagamit? Arabic numerals. So, literal, ganyan nga 1, 2, and 3 hasta sa 7 or sa 8. Amo na yan ginagamit nga numbers or representation sa magnitude. Pero, kung intensity naman ang pag-istoryahan naton katropa, ang intensity yan nag-measure sa ginatawag nga strength. Strength and shaking sa location. Kung baga ang pag-uyog, ginbala ang kabaskugon sa pag-uyog, amo na iya ang intensity nga ginatawag. Okay, so ang magnitude is quantitative. Qualitative while ang intensity is quantitative. Okay, so ang kapilabi mag-uyog, mga amusina, no? So, ang observation naman sa mga tao, structures, and environment, amo naman siya ya ang measurements ang intensity. While ang scale sini, nag-varies depende sa location dependence. Kag, ang ginagamit naman sini ya, value is the modified Mercalli, no? Or the MSK scale. And lastly, ang representation sa intensity, nipabalaan mo na gitang difference. Kaya nga, instead of the Arabic numerals, nga literal nga 1 to 7 or 1 to 8, nagagamit ang intensity ya para mabalaan ang difference ni sa Roman numerals. No? So, kabalo naman ka buha kung anong Roman numerals. O muna yan kinalain sa intensity sa magnitude. Now, ang practical implication sa magnitude, nagabulig iniya sa mga scientists, ano, nga i-compare ang earthquakes globally, kag ma-estimate nila ang total energy nga gin-release. While sa intensity naman niya, ginagamit lang ini, no, para sa pag-assess sa damage, no, or damage potential abi sa lugar, just like dito sa Sarangani last time, ano, and ang planning emergency response and designing hanging earthquake resistant structures. So ang intensity ya para mapabakod, no? Kag ba syempre makahimo sang pamaagi para nga makalikaw, not necessarily likaw, pero at least makahanda kita, no? So amo na nga mabalaan nga kun intensity amo na siya ya pag-assess, no? Pagplano sang emergency response, pagdisenyo sa mas mabakod nga earthquake resistant structures. Pero ang magnitude niya, this is the earthquake kung nataw na to, ano, gina-compare ni siya o sa amo nga lugar, amo niya ang magnitude quake nga nagluntad. Sa sini nga lugar, amo niyang magnitude quake nga nagluntad. So there's a comparison, no, nga makabuling sa mga scientist, no, nga amo niya ang nagaluntad nga kabaskugon sa mga linog globally. Okay? So sa simple nga pamaagi, at least we now know, no? Kay ti kinahanglan gid nga may ara kita ya sang ihibalo, especially nga nagaluntad sa karon, sunod-sunod ang pila ka mga earthquakes. Pagkatapos ni gani o sang 7 magnitude quake dito ya sa Sarangani, kay di ba last time to sang June 8, ginigo man ini sila. So ari naman nga magnitude 7 and nagasunod-sunod man ang mga magnitudes, mayara 3, mayara 2, mayara 1 nga magnitude dito sa karon. So hoping and praying, ano nga tani man bala nang malawig-lawig na gid ang tiempo nga hindi naman kalino kay kabudlay sa mga katropa nato. Nagapanik to ato gani sa may ano, sa may isa ka lugar dito sa Sarangani, nagpatigayan sila sang medical mission. Ahay, ano naman ini, nagpanik ang kalabanan dito because of the 7 magnitude quake nga nag-igo sa may Davao Occidental. It's time, you know, dali lamang sa Extra Drive with Mommy G.
0: You know na ba?
1: Aha.
0: Gets mo din to.
1: Mm-hmm.
0: X-Time, you know.
1: X-Time, you know.
3: Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Samsung Plus Gold!
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Yung kang Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Samsung Plus Gold! Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement Ferment.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
11: sa mga butika.
14: Exciting, bro!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Tapos yung nami, bigit yung mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sa bat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X ka. X, kaka-X.
3: Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

in attractive ka. Why not use ang atin nga Claire Skin Herbal Soap bayara sa Glota Plus Kojic with virgin coconut oil. Makabuli gid para nga ma-maintain ang skin nga feeling clean and fresh and look glowing. Iningi mo sa Yes to Health Incorporated. Bakal na sa mabuti ka malapit sa inyong lugar. Time for me to go. And up next, it's gonna be extra service ko po naman si katropang James King. By the way, si Jelwin. Hi, Jelwin. Sorry, wala ko na play. Hindi mo yung requested track. Pero try natin again tomorrow, ha? Madamang kaya salamat sa mga nagtutok sa aton. Till bus naman. Same time, 4 o'clock in the afternoon until 6 in the evening for Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 XFM News.
2: XFM Time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari na nagapaguna gabalita. Ginbasura sa Korte Suprema ang consolidated petitions batok sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Kadungan sa ika-13 ngadlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente. Sunod sa Korte, naging moot ang mga issues nga gin-raise sa petition kung wala nagakinanglan pasang resolution na bangod ang ginaprobahan na o bangod ang ginaprobahan na sang Kamara kag na-transmit na sa Articles of Impeachment sa Senado. Sa madumduman, Marso 2026, sa naghinyo si Duterte sa Supreme Court na mag-issue sang temporary restraining order batok sa House kag sa House Justice Panel agud nga punggaan ang ilang pagpadayon sa hearing. Mayo, sang gin-transmit sa Senate ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Apat tanan ka mga petitions ang gin-file sa Korte Suprema may kantangan sa impeachment proceedings. Ang unang adwa ang gin-consolidate sa mataas ka korte samtang nabilin ang gin-file matapos ang consolidation. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga samis, kas mag naming akuti sukod may pamatsyag, mag Santon Gold Coffee. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
0: 103.9. Mga katropa, exciting!
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain. Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
13: Ako sa call center agent.
12: Bermigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
13: Ibalidated ko siya kung sa Sister Pain.
12: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor. Mabili
16: sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sa Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sa Santon Gold Coffee Mix. Daw no need sa makeup. Nag clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Santon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Santon Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga guest to help stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
15: Clear Skin Beauty Sun.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita da yun mo.
0: Nga ay, XFM kid.
2: Ay, nami ang music ah.
0: Nga ay, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nabibigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa
4: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. X, X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga ay, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9
6: Extra Service
7: Extra Service with James King.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα. Extra service. Extra service. With James King. With James King.
2: Katropa, gabi na naman. Dulong na mga katropa, mga estudyante na, magpuli na kamo. Bakit pinapangita na kamo sa inyong mga ginikanan? Ano oras na? Lasayis na. Wala pa kamo kapuli, basi wala pa kamo katigang. Basi may mga nabilin pa da nga mga hulugasan, nga mga pinggan. Kokon, before magabot ang inyong nanay kag tata. Good evening, everybody. Ini ang inyong extra service. At your service, si Katropang James King. All the way down till 8, sining kagabi sa 103.9 XFM Bacolod. Yes, yes, yo, mga katropa. Mayong gabi sa tanan ng mga nakatutok kag nagpamati sa ilang mga radyo. Kung may radyo ka muna, katropa, no? Bisan tong mga bagulang natagaan. Ayan, kung luyag nyo sang duwa ka baksang Santon, coffee mix, Santon plus coffee mix, mga katropa. Hapit ka mo sa estasyon. Dalangin nga, hindi nga radyo nga naka 96.7 lang, ha? Radyo nga naka 96.7 lang. Dalo nyo di kay Islanta na siya sa duha ka boxes ng Santon Plus Coffee Mix. Eddie, wow! Di ba? So, ina mga katropa, no? I-surrender nyo lang da, no? Basta nakaset siya sa 96.7. Kami bahala sa imo nga Santon Plus Coffee Mix. Yun mga katropa. Ay, so sininga gabi sa mga nakatutok sa ilang mga papanimalay, sa kanilang mga tahanan, sa inang mga houses. Isa lang yun. Yung Tagalog, Tag-English ko lang mga katropa. Pati sa mga drivers naton, mga chuper, mga of course, isa man to. May gabi sa inyo tara na. Si katropang James King ne, lingaw-lingaw, tapos sininga gabi ha, mga katropa. Upda na kita, masturya na kita, no? Anything under the, nagulang nagtalitig kamay. Anything under the, ambot kong may muna sa buong, anything under the gablink nga poste sang... Kung kung anything under sa gapiraw nga suganin nyo sa inyong mga balay, mga katropa. Mayong gabi sa Liwat, extra service. And of course, sa mga katropa nato na, uy, ang mga mahilig na sa mga K-pop, no? Sa labi na gid subong, oh, kay damo ko di na batyan, kag nakilala nga mo ni mga katropa, once gani mag-concert na, hindi lang man ini nga mga grupo, mga katropa, pero inigabi, mag-concert ni sa Pilipinas. Perti ka mahal ang ilang mga tickets, mga katropa. Kapala ka mo. Isa lang ni Ari Ganyo, bleachers lang ni mga katropa, 14,000! 14,000 ang bilis ang ilang mga ano, no, ang presyo sa ilang ticket, mga katropa. Sino po man be? BTS. Oh. Diba? Well, speaking of BTS, mga katropa, kabulo ka mo nga, mabaka lang ilang mga tickets online. May ticket na ko gani. Gusto nyo, baklon nyo? Kung ticket nila, 14,000 ako niya, 14 pesos lang. Contact na kamo! May ticket ko para sa inyo. Actually, joke lang ito, mga katropa. Masi mo ba kamo? Scammer ka si James King, no? Ari ang matuod nga scammer katropa, isa ka 27 anyos nga babae, no? Naresto, kaginaligar nga ng scam sa mga BTS fans. Yes, tuod na mga katropa. Kay man, nagabaligya siya sa tickets ang BTS concert online. Ang scam siya kay man, ang ticket niya, ginbalik niya sa multiple ka mga customers. Oh my goodness, no? Well, isa sa mga highly sought after ng ticket ini sa BTS katropa. Grabe gid yan, no? Mga estudyante kilala ko sa to. Bawa, minsan mga college students, iba na high school pa gani. Katipon gid sila yan, makabakal lang sila sang very expensive ticket. As in, amo na kamahalang ticket nila mga katropa. Iban gani, bleachers pa lang na. Well, kabalo ka mo kung paano nakapang-scam ang ining 27 anyos kababae sa mga BTS fans na nagapangita, nagabakal sa ticket. IT professional siya, te, makon mo.